Na tewa, honanu is na mayan na matiwa. Pai na tewa umumi yang kisa ki taumi aonan. Pai pita yan pu tewa hihin ye pakam yese. Pai pike pi ansa ak pite tamit kuyanes katsi ak uki. No itam tewa ye pakam itati mui. Hihi taas awin kyakyang. Pai pi pu tata yung kahita hopi te kayang ma. Umag tewa angkel. Umuti mo'y aw, hupiya tutak, italabay, itukay bayani. Bapian ihihi mo yang tuwa itam it. Haktimay sunanep, hakamitimay te hakamhi te tibak, hupilabay ang tawisak. Umakatukay ang kakuspi umahin put aw, pa umaket, kinaan timay ang otatayo mo. Hakupi te kay te, haknabot mo sungyanen po maitama miya at po yan ikispayit mo sayos tatawit hihita ang hakte kay te, haknabot mo haki auhi tahini aatotak ni umang. Tuwa sa tayong nanapin kasi yung umaka kapan yung umaitaho pilabay te kay bayani. Mata kai baye ya ume so mai ume kwa mai ume nga mai ume na mai ame mi kupi ya to tan e ya to wa ita la baye pasim itam son hi sat pahan la baye pashin ye pakam akies ni pa pi ansa hakim yan te te kai na na mi pahan kwa saya to tan itam sa sa yom ne itam te te kai ya itam kashin itaho pilabay ato tango kimay aw itibuto ting buita mao sa ang itam kuksiyang umap itamay ka kahupiya ato tanya ka nanaw na ka buita may punish lalawang na buita ang buwayok to tika na hupite ka ita buna yan songopang akunya ita ka paminamisutap hupiya atang buinami isovit ikwabit ni ikungay ang merit yung inami pang kakwang kaya papam na himutan hupiya tani pumasutsep pepakam hupiya tuta tuwat amamiya tani kaya papam na himutan yayan hakimay awya tutang nuk umatuwat put italabay tukay baye umaya pakamak songka. Uya bo yes ni umak mong basto tene. Pamhapi tewa yek ita itahim. Itam put amatab yan. Po yan it yek itam hihin kasi ingwa. Uma sa sayong po yek tewa nana pita uma sosong ya hihikya. Uma kaya pakam. Uma ngamay, uma namay. Sispi uma somay, uma kwamay. Ama minana pinya aasutan. Maka kanana pinya pakam yes ni uma wengwayok to tek song katawa uma kasi ang wawayani haksak au kanana pinya atang pasak au yatak pamte kaye pamhita hapi aktawa mung basting uma obi kapan hakam yes et umaya pakam uma kasi ukalyani hakpante uya wakasi nawak ni hakak mung basting uma obi yet pakam kanana pinyeset umaka kait hunak kuyit hinsat kyani pamsungyaw na niyet pakam te kyanta yet pakam aksinong tis uvi tutim tatak may sukak yet pakam kyan el tatayom nikyang niyet pakam tuwa kati may sukak kami hinsat kyanya umuwi kapan hakam yeset umayet umakati ukalyan uyomi hakami umak ukalyan isukya sinmuy angami payasa.